Akasbani Imphal, ngasi, yumsa kaysa numit, langban gi mga nipan ba, sa kapta lisinga machamapan ni Funipan, September gitang tarataruk, ing lisinga ni Kuntaruk, haujigayuki, pung mga makaita kibagaloy na na. Sangay channel gi thaurambaring sandok pa haujeri. Sandok jeri ba megahertz jam ahum dasmik mga, thauram tabi riba pumna magpo, ikay kumna jabagaloy na na, taram na okjeri. Ok

Ani subata tamina si sor sangit sangam gi saisak pasing nasat sakpa sarat nausik pamna sairing ba laibak ning ba ishay.

madami siya gi mga subakudol da taminasi. Chabong bam Prem Kumar gi naitom konjel da ratan Kumar loitong bam na sayring ba madami siya.

Matami siya kay tarit subagdol damok, tami na si. Ilang mam inaw siya kay mayikta, may bam roshi binana, sa isa't lima, matami siya.

0: Nimthoi, Nimthoi, angang dubi school salan karbanya.
1: Ma, hogat teriye, ngayang tumza gisano. Ngasih di school le phalasi. Ahing supa mabung nae nane tumdra bane.
0: Iye, ahi di tabu tadi ne. Phazana tumtha karbaza ni dana. Nati, ma abung arang kari kari cacin thacin karbage nya.
1: Oh, nasai bungogi masin sidi hai dana kana bane tiye. Isko nhe akhlak padagi nya. Nimidang tolam dai phau base. Sungle leptana sare dana. Kari oini. Taptai saradi mabung na bazingai dana.
0: Angang hai basi dia duni dana. Uri ma makai saning bani. Sari makai chupien da bani. Hogdok piro ro, hogdok piro ro. Mama mami sengna tasok pira ganya. Hidang lang tak pija naba.
1: Hidang tu di moi pabung na khara lai biru gadara.
0: Yera, saba tum da bagi da maktabu. Sel ting na hidang amu lai ru kidro.
1: Hai ma, adu di kari pitak sige.
0: Ai koi nuksi hidang hauri ba natrana.
1: Nuksi hidang pu di amna hauri da.
0: Khara hek lu ro. Sengna samtok laga, grinder da kumna tak khai raga, zui sem laga pitao, adum phajar khani.
1: Hema, aduna bu phagadra ne, moi pabung na ira hek lai na hai biri sibo.
0: Kari gi parwai dorim no. Ai khoi na angang oiri ngai da di, sa ba tum da basi, abong nuksi hidak si pajana sugai raga, mai gara pithak pada, adum phaki. Ai da na tan na, ai khoi ichilnao mayam si, abong na nuksi hidak mahi pithak laga, sa ba tum da ba gi lai na si, laing lagli bani ne.

Ani shubuda kudol tamjari saisak piyasi ke khonjel da Doneshwar Konsamna sairangba. Ngakpigani Doneshwar Konsamna sairingba matam ishai.

0: yangdo lamdai siwai da ngai hak pungoi kau ba ma bu ngai na malan isik them khisi do
1: thagni pa tho e pa tho kau ba ma su yangdoi khong kai khono amale yangdoi sagon ma khon tar le pa tho
0: kau pangdai pel thai ba

Akasmani Imphal. Hauzik ayuki pung tarama thoi minit yangkhai tari chatli. Ngahaki matung da Kangla channel li ani suba thauram paring. Medium wave meter chahum ni fudasmik ama. Kilohertz anipal marifuni thoi da tongana taba phangbiragani.

0: ꯌꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ? ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣ
1: dum konga pa salak pa matam era pa do
0: aduna mazu magi manin kha tamba matam ni thabam to matam da mama pa na hai ba taning da ba mana privacy pa ma matam ne ba adwai to da na mama pa do ni am na magi manin kha tamba do is means khaga yeng jalaga apha barum da risum akoi na chaurap ta na yeng thabi ga da ba ne ba da magi privacy respect to ga da ne ada yi magi boundary ma phajana khoi na sina to bi ai to da bi ai do khoi na to bi ga da ne ba demo akoi na parenting da koin lai angang ji larik ta da koin academic ta da koin na maru oiba adagi khara amna koin angang ji ne tawri ba tabak se mama pa se te yau chan ba sum ba tabak se yari nge koin mama pa ji ne tawbi da ba ade mama pa pun na koi pun pun na lami na bai ta re ko chak chamin na ju chak phajin na pun loina ba sauna ro ro ju phajin na sauna ma tung na phajin na loina bi ba adagi mama pa ji am phabam da ka ta he mama pa ji koin role model adi mama pa na niyum chum na chaladi macha ju tam doi ne ba adagi mama pa du ni yam warak pa matam da adagi macha du ni yam warak pa matam da sharing phajin na taumina ba adi khujik ma gi chahi ma tang jdi apa num si gi phorok pa matam de maru ma pang na he na maru oi adagi ma gi independence mani ma khatam na pa ma matam ni na koi mama ma pa du da gi aham ba da ain hajani gi mama pa du na angang du da khana ba gi mahut ta mana kari da akhoi ga ma ga kari phauduk na ba yai hari ba khoi gi jiki mayam ji phajana khallaga mana angang ji na ma won da tang sawai du na di mana angang ji phaning da na excessive control taubra ade atop ga changdam na ba yaubra na phajana yeng thoga di phajana wari watai sana thoga di angang do maon da tang sawba dei di handaga ra na khalle
1: samna harib da khoi ne huji thamjari ba topi mama ma pa oi basing na inkhala i basing se mako gi ihul khang na loina bi ba hai base ai di mana khali se kari no ha riam kum na khanda ba masang ya ba ne ado khoi gi topic sina hai ta re mama ma pa oi basing sina ado ki mati phone call liam lai am da gong lo khacha ge ko Hello? Hello? Aduga kwegi huziki matam si da kwegi inkalakpa ngasai gi magi step by step lekere mapungwe na kwegi inkalakpa rom da lum nainara gala apani inkalakpa gi matang si da di ta siyeng na haraga di huzika doktor na su takpiki inkalakpa angang sing si mai mama pa na haipa da gi di luinari ba mama na ba maruk mapija sing na haipa ni hena lum na lobodaw na peer pressure hai tar mana asa du di da unang no mana hai bang in gadra ban hai in gadra koi hai besi to ka sum ma ya ma ma sum to bi ra pa ma ma ya we ba sugum ba sin sire ba to ge ha ra ga di mama ma pasing sai parenting ki ma kha cha thar ko da mama ma pasing sin na ka na mana ba loina ba da na smaine loina ga da ba ni kai na gi tak pa hai gadra adu gum ba matang da na karim na mo koi je guide tong ni
0: yam phaza ba koi sad ne koi na sikhi ma tam jadi koi na peer pressure masung mama namna pirak pa pressure masung mama na bani hen lumi id chaukhala bani id ishana decision lo bang ma bani khalak pa matam ne ba se ba matam ji to koi mama ma pana to bi du je angang ji am control hen over control to bi ma to koi na guide win to bi ba si ta go da bani na kam ba aduna aham ba to koi na kai to ya ida angang ji ga ma ga mari le na ji am no open relationship hata de ko kem hangoi ne da bhai ta
1: maru ma pi ja dong ne loi na ba
0: maru pe sam na kan school gi bo oiro ma gi relationship gi bo oiro or any social media gi bo oiro phajana khoi na ma ga open noi na pa phau na ba de ma thang da khoi na ma ngon da kan ma ma ma su ma ma na ma na pressure pi ri hai ba ma tam da ma ngon da khoi na tambi samna ka nang cj u je thakchalu ne u je thak thaga di ai pulu ege haib de ko de koi nupim cha da ga na esmai smai tau nang si tau dra di phate da mana phajana khandok pangam ba e si tau ro ai di phate na samna ka koi assertiveness je
1: a
0: koi na mawnde e ai ai du tau bo phate ai note ai ya di ai no ha ga da ni haib je mama pa na phajana tambi ba adi mama sa ma ki koi ge masar ma sa ki self esteem je koi ni strengthen ma ang kalhan ba tamain to be koi sports thawai hon bi ai exercise to hon bi ai magi hobby de len bi ai de koi anga ngam na koi na kanoma mai palak pom matam da magi effort to da koi ne na maru we ne na thagat pi ba thauna thagat pi ba de ma na lawrai ba decision to yam phai ni ne lawi ba ma yam phanga ge hita ngang hai ba jun
1: nate
0: nate adai to da na de ma ngon da yam na supportive koi ga da ma sung ma manab je tina ba samna kan da mai magi boundary esina phai phati na khan ba de mama na bam na kanuma tauru ji ni phatta balam chatam tauru ji ni yam risky activity tin tauru ma tan man adu dia di hai ba no hai ba je hai na han ba adi adagi mo mama am pa na khu ki boundary je ma gi chahi du ga chana ba boundary hai tare nga ha koi ro ga mama no un ro halak pa gi matam phajang nai ba internet si jin na ju social media si jin na ju phajang matam na han ba de koi ne substance use de koi ne nisha go ma season of yaya this phasen ma on the magi boundary thambi
1: amang ma meang da to takpi ba ma
0: takpi ba adai ma on the koina mani ma kha taman ba je independence a koina yam ka hena thing da ba adugi mo to koina monitor in to bi ba ma ma pa jin yeng jan bi ba ma je kai dori kamain chali na du go ga di phaye ba adai mo a koina ma cha ji da phat ta nung da thok pai ta re nisha gu ma season da na ba koina ha na chik chil lo ba sa na kan da yu ba thak poi ge ra kwa ba cha boi ge ra adagi yu tha ga gari thau boi ge ra adagi dupi da koina a koi sexual pressure gu ma tau ba na tra ga cyber bullying ma tau bi ba je ha na koi cha nu pi ji in khale ba ngang se phasa na tak pi ba si phai phati ji kwa adai ma hon da yam na si gi hai ri ba layong miam jina koina sum nga magtra kan da di koina akhang ngai singa phajana tana thok pi ba
1: adu mama pa na control nga magtra kan da
0: nga magtra kan adu ain haijening ba di mama pa na koina masuk mama na ba loina ba da koina tau roi da ba thaba khara di lai ba khuda moina ha da yam constant na criticize to do mana phai phati tau da ba da nang din na mana ba yam phati adu ti na ga no ha bi da ba ma on de nuai ta ba phau du ni ko adai mama ma on da ma je dom pung kun mari kun sum ying jal lai da di mi je kanam tan nuai roi ko adai ma angang du da koi treat nam to bi da ba ki khang to da ba da gi punishment pi bi da ba da gi mi ato pa mi ga compare to da ba school angang gira mari mata gi gira kailo na kan angang compare to bi da ba aduna hai ri ba myam je phajana ma pung pha na khoina mama pa na si to bi ra ga di khoina maru opang dinara ga ju phat ta ba maru opang ga dinara ga ju khara bau di ma ngak thuk pang ngani du bu a pha ba maru opang ga dinara ga di ana na chakhat pa a pha ba ju ra pa ya ye ba
1: huziki tapiri beshi gi matung inadi koi gi mama mama pa sing sin na parenting sida da ka hena maru oire ka gi noin khala pa matam sing sida mama na masana kamaina tauri isa se mama mama pa na phajana khangbi ba man pam jai ba mo mo to phajana khangbi da sat pam sangi adu ka mo doctor mu khangjan ni si huziu sixat li ba september tha si suicide prevention month na koi gi palan pangthok ne rikwa siga palan pangthok na basa loine na hoji ki matam si da khu gi masana masabu phata se bangam da ba degi society to bugi wakal lak pa maya mama su thengne maya mama su tan ne ri ada sugum ba gi tendency la pa suicidal tendency la pa se ma gi lak da ori ka hebe gi khu da khang ga ba khang ba ya ba ha ga dra imung si da mama mama pa oi ba sing sin na a gi isa se wakal pung si smai to re ne ka khang ne na ba gi sain chin tang gum ba di kari kari le
0: a lai phajana lai ya maru evni si ju ko haise ge khoina science ke tam da khoina or english ke tam da khoina ma si warning sign of suicide in khangni hada ki september de tien da khoina world suicide prevention de ju pang thoi adu ko hada ki tha ju world suicide prevention man ni an mai to ga na khoina anga nga ma na ma na suicide isa ri sa da manghan dore na khang pa ma khang bia je khoina makhalum to na khang bia a khoina ma gi biological factor na mama ma pa khoi imu monung da family history da ma sa na ma sa akoi de suicide to history ya roba ade mama samang noji jikse wakhan noi te kari ai suicide to ningi hai hai ba natra ga khoina nisha gu ma season ara ba natra goji jik ma wonda yamna current mental disorder gu ba depression ya roba kholo ba ya roba khoina suicide to bi de kana gu ma mi kharam da na yam phingan ba impulsivity hai tare tupi da phada bang ngamhogda bazin azu thon bi yai tung da kari tholaka de da ade mathang da psychological ma gi wakhan gi tare go mai wakhan da ai ji asa leitra ba mine ge he khaira hopelessness oire mateng pangbi na ba leitri helplessness oire what list this ai ji magun yaug dra bani ai dis da gi phabang ngamaroi ko ai dis da gi dum na kasam nan thok pang ngamaroi ai pok pani mung ji da wa bani ge he khaira ba ade mana ga Nisa season of the meme naga, no pim naga, hem nisa has a season araba. At the Hana season of a meal, gonna jarazar coin is has a way in a season araba. Summa meal got a coin kitten checks and beare. A demo coin of social factor. A coy with either imumundiam cannaba, chinaba, topa, the gay mamampa, pazana, cannaba, the gay angangs, the coin of domestic violence, to biba, the gay mana tabak, pangtava, like sugi, tamluraga, the gay. Kari koi society ka relation pan phataba society na support phajana obidaba ha sumba mayam je koi ni yawra agadi koi na mi je koi ni inkhalai bangang bu yam che chen bada ka tai kari gi noi matam moi di wakhando phajana phada bangam dam ni na aina jai jab do adolescence di hormonal change do moi mak ahong balak pani na wakhan je phada bangam da na tung da kari tholak da ne khalau da bi da ngak tang gi ma gi sauning bad na ma isani sa da mam panghanjaba society ko na toropagi chance awang leiba aduna mama mapana sigi layo mem je yarogadi kanamte ikai bleitana akoi kanamte na ge su handani ngai leite doctor manak ta chatlaga phajana akhangai sing manak ta chatlaga tana thukpana chungani na khanje
1: hello
2: hello
1: hi beautiful good afternoon kana obira banu
2: mem mai on thonong lang su bi bazada gi ajani ne mem
1: hi beautiful kari hang biring ba
2: ai na khangdeneng ba din me ko gim mapa di lai kidra ba mama ka sana mata ningol ani jo na ja ba
1: hoi
2: atuga ama di gyan taraga ama na ko ingang na sana ba di ya da ba
1: hoi hoi
2: ma na khangja ba kata na ma ki tu me na log ba ase na haraga na eta thau ning ba
1: hoi
2: tu sari karam na taraga ma ki gyan ta na ba di sa te ge ba khangja ni ne
1: hoi hoi hoi isa ani po ga su ani tu ge khena ba khara di lai adubu amadu mato karmai na gyan ta han ga da ge ha ba du ne ba ko doctor da ge tum ta si ko kari kari moi da karmai na loi ne bi ga da ge ha bi ge matang si da
0: si matang je ne khoi nga sai joi je go do ko ge ro lo parent ji amaru wa ye ba anga nga ma inkhalai ba nu pi ma cha mo phasana loi na ba koi tung koi na phasana wa khan nu ngai na lai na bo na ma matam da mama ma pa gi ro lam chawi adu ai ni si da hygiene ba di khoi na akoi ne support oi na tobi ba ngang je without controlling hai ta yam he na control tau da bi da koi na support oi na tobi ba ade angang je ma je phai phati na koi na hai bi mo to koi na phasa na guide oi na tobi ba guide without judging na je adu na koi na mama ma pa na tau bo ya ba ai khara do mai je ge yam nu si na loi na bi ba love and acceptance ai khang nei ko ma na tau ru ba apha ba da na ta ba icha du na phana yam na la lu ro ga ju nungsi na tobi ba du la li po si di khoina sem dok na ba gi ma gi tung da ma gi asam di pi ba
1: sai ba na ta na
0: a chai ba na ta bi da ko ade ma na nga ngi ba po che khoina ha na pha jana ta bi ba adu ga tung da khoina mai ma tang phai phati na lecture pi ba ade ma tang do open communication na di any nungai ta bu bo gi ra privacy oi ba gi ra any my relationship problem ka na chai na ba mama ma pa ji ga yam a khoina open noi na wari ba hangoi na da na wari ba tai khoina pha jana cha dok ba ade mathang da mama pa ji ma ga je phajan trust se phajan sa gat patras lai tra ga di macha du na ma pa mama pa hai roi ada gi khoi na angang khlai ma tam ni na ma maning ma kha tam ning ga je phajan na khoi na respect tam na dum tam han di ba du yam section na phat ta borom da chat tore har ga di mama pa ning jan ba da ka ta ba ada gi si na tau ba phai phati ha ji khoi mama pa na phajan na boundary ma clear tau bi ba ada gi khoi na angang du gi yam ma gi ihul khang na thabak tobi ba hai tare
1: hoi hoi
0: samna ka na angang do lam hele na koi na chai that pi bagi mota e nang na lam hele do kari gi no na pan nung sin harau na loina bi ba ade ma na gidang wa khan ek nuwa da tkan i hun nek nuwa da tkan da puni wa khan wa ra kan koi na kamai tor handle tom ni tat tam bi ba exercise to way yoga to way relaxation to way pan tam bi ba ade koi na khujik ma tam ji di phone gi juk ni na koi internet sejin na baje niom chum na sejin na ba tak pi ba dai maru mo pang fa jana loina ba da kamai na loina gani dai mi ama ga mi ang he compare to bi da ba macha ma chu bu ikai hangoi wa ma koi na chai bi da ba dai ma na to ga da ba healthy habit chai tare cha ba thak pa tum ba koi na exercise to ba sum ba pha pa ba me am je matang ma tam cha na koi ni chai su da tam bi ba dai lai le su bu tam ma ju support pi bi ba dai mang gi pung ni wa khat fa jana thogat pi ba dai mama mapa du da macha ji na mama pa se role model ni na koi na khang dok pi ba cham ka mama pa gi ma to noi tam mi da na ngang se
1: hoi hoi
0: koi na koi na learning behavior je bang tau du na tau bi ra ga di sao ri ba po to khwai pa sa macha du ga hana koi da phasa na mari je phaba koi na connectedness di koi na connection pa lai ra ma tum da wari wa tai phasa na sa du ga di koi na noi ma sao ri ba po to noi ma handa han ba ngam da ga zu khang khai mok ti koi na handa ba ngam ga da na khan je
1: Hello? Hello?
3: Hello?
1: Can I be able
3: to? No, ma'am.
1: Have you can I be able to?
3: I'm
1: Brackery, hang beaning by Doctor Dagi Karma Matakari, hang beaning by Habit to have you.
3: Doctor Dagi, ma'am, I can be a more okay about me. I do that, he's there. That's a Mama, no, because I don't know what I said. I can't talk about it. I can't talk about it.
1: I can't talk about it. Ogayam, the me punda no cotana, though we are the hibernaba, a sigi ubekarikari, a manga, manga bahitarena, manama pipan, me got dinner, have a sigi karikari problem, legi habido, and to show my view.
0: Ah, Larity and Payanoma, me di pun punti hebze, Sizu, no coin of pate, like so yam hayam payadu, Larik hibernum natanoqui, mirapun bazuqui, yam no maru ibeneba, Karigin Hamatam, the mirapun bazinoqui, my am healthy web, Masamu Paba. Ada yang confident oiba, nama dia yang responsible juga oiba. Dia awan orang lain, apa macam tu handle tu bungam tu ni oiba. Kau ini mewah saja, kau ini, aku ini sehari ni dia mewah saja. Aku human being ini social ni melana kau. Itu om dah hing biar dia. Aduh nak kau lari, tit lari tit tumbiay, lari sudi. Kau ini cakna bi dekat tu ni oiba. Aduh nak mirak pun bazi, ya maru oi, kari ya maru oi noda mirak su pulan kedap ni. Mana kau ini ya magi emotional, ya strong oi hal lebok kau. Jadi mana mau kau ini maning makah tambah, kau ini hanya mahu kita cakap la kan dah masagi decision ni lau bangamba, dari sini kau itu ni, aigi responsibility, fajar ni kang bangamba, yum dah dah nanti, atau papa macam mama nak think nak bawa school tu, kira office tu, kira hanya mahu cakap kan magi think nak bangam tu ni apa mi, jadi am confident, oina, ada yang mama na, yum dah sum, aisyah lagi dia kau ini society jadi kari cakap ni cakap nanti semua, kau ini thok tergadai kau ini kang dia dah nak kau, ademain tau dana koi na mi bulan gada bani magi emotional regulation ai nga sa haiza bdo ini awana tarakan mane am thaza ba mi im do wari li thokpa da koi phajana tumba chang nai na ko adai apha ba imana ba thamba dagi uji inkhalai ba ngang oi bani na magi relationship problem da lakpa matam da kamain tawi tau di je koi am na khamba matam ne ba samna kan da magi relationship to phabra phatabra na koi mama pan ju role chadi society na magi pulli ba masu mama na na ju haibi do ne pako
1: mi pulla agadi
0: ah ah pulla agadi adu da ki dai magi physical health chu haitare ko sum yum da sum le chaladi ma hakchang ju pharoi ma pan thok ta na wari batai sa dok ta na koi exercise ta da na mi pun na torogari ma aphabo do ne ba dai ma na isani sa thaza baje itom da lebu budi mi rak pulla kan da magi
1: self-confidence.
0: My self-confidence is not good. My coping mechanism is not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am not good. I am kalau lekai na ba phajana pulagadi larik hairi matuk to do ma phajana society gi channa bi khangana amuena masada ju phaba amasung ko gi karo lekai ta yamna apabu oigani na hijani
1: ada khuzi tapiri shinadi haidi ai lai pai isa se yumdagi sa thokte ngakta suphate mirktin bhaibasi suyam darkar

0: puna kura kanda hawani right on the angang ambo mai paki haragadi koi mama ma pagi ro lam chao chao ena haizani
1: mhm ko lam tak lokha chake line che sakke aduga mun doctor ga saigi peer pressure gi shaite gi huziki matam se da doctor khoi nisum ta sab da nupi ma sha sing ju nupa ma sa da na tan nupi ma sha sing se ju koi gi drug abuse hai ga dra ko gi tablet cha ba kari tongan tongan ba pam da ba ni sha sing se na ma ya ma ma dum ta na ri mi pung khudi ma ki di na te ko ma se kari ma matam da dum toi ma ma na bi na sa wa na sa ri ni kho li ni ka no ma si gum ba si kari gum ba angang si da masa nupi oi bising si da tawrak pa tar ga di ma ma ma pa oi bising si na ma tau kramai na sexy ho ga da ge ha ba do adu ni ta zo ai bi
0: ha je ge aku ge nupi ma sa in khala i ba na ko na ni sa si si na pa ko na sans ki tam da substance di so de ka ni kari gi si si na ra in ha ma tam da moi da di phaja na moi gi aku gi kari apha pha ta je khan ba ngam da ba ni na moi di yam experimentation jam tawning nge ba curiosity jam wang nge ba adagi magi kari impulsivity tungda kari tholaka da kije
1: khanda da
0: khanda de ba magi risk taking behavior je wang ba ni ma si si na re ba natra ga na ma on da nuai ta ba ma on da pressure my stretcher hai tare on nuai ta ba imu mun khana chaina ba natra imu da academy handarak pa natra mai wa khalai na gum ba ma yarak pa matam da ni sa si si na ba gi chang jam wang nge aduna nupi macha inkhalai da koina ni sa season rak paje kamai ni season rai no je mama pa na khup na yingjan ga da bani kari gum season ra ba koina yawra magadi mama ma pa duna macha da wai wata tati tati haibi da ba khoi pas ta ni sa season na baje phajana lying thok ya ba laina ni na koina phajana macha du da haidok pi ba is a treatable disease din haibi ba ni mana nungai rak ta ba wakhan da koina emotional support pi bi ba khuda moina har kan da phajana yam tap na dabi ba harau ta ram na nang phai phati na khoina mari yet tabi da adi mangon de ikai ba yam chai bi ba na ta ba adi ma thang da khoina mangon handa na ying bi ba te ma bu phatra ba ni nang di khoi imung mang na ba pok pani na sum ba wai ba ta ji si si na bi da ba adu gi mo ta ma na chat li ba lam cha cha jat aur ma na tung da kari tholak ka da ge do adi ma tang doi na phasa na ma ma pa ji na ma cha ji da nai na thok pi ba adi ma ma pa ji da ma cha na apha ba thaba am torok pa matam da phasa na appreciate tau bi ba adagi nishadagi la thurang na bohna baje recovery je dum akoi no oithok pa ya ba lena ni je phasa na koi na mama pa da haibi ba aduna sidadi kai dawi mama ma pa du ga akoi gi macha du gi am trust lai ba communication phajan pau phagdok pom da ka ta ye ba adai mu macha du na kari gi nabok mana nisha je sisin ra ino je koi na thidok pa yam saugan bra mangon anxiety disorder tau bra depressive disorder tau bra je ko ngamak tra ga ti dum akoi na akhangai tana thupi bi ai psychiatric tana thupi bi ai adagi mathang da khoi mama pa do na macha na tau thorpa apha baje akoi na thagat pi ba matung da ju tong na ba
1: adagi apha barum da salak na ba
0: adai kana ko mama pa khara na macha ji hen man na nung si man gi da na akoi gi kanomat tau doi ni thabak ama tau doi ni pot am lai du ni ga paisa se pung bi da pi ba maram lai ta bi da sum ba je ko ne thing bi ba adagi akoi na ama je samna kan koi na maje wakhan khara nungai te maje amung ni sa sa sa lega di phasan doctor da khangi dana thok pi ba khwai de maru oi bi di ni sa sa sa lega di inkhlai ba nga am da koi na mangon da sha ni sa manghan ja ba ji sel ham or suicide che koi ni yaurak ka dra mangon da nga sa hairi gwa magi warning sign me on the yaw bra na mama pa na phasan yeng thok pi ga da ba ne ba aduga koi ni imung je phasan koi na mahi lang da ba ai tare
1: shanti
0: lebe imung ama ama ga ama pau phau do phajin to ba ama na ama bo bebar tong na ba ama na ama gi boundary hin jan na da ba phajan na koi gi reasonable koi gi limit ta koi gi rule ama tham bi ba adu er ga di ni sa chara ga ju mama pa na hai ri ba ma thak ki myam je phajan na ma pung pha na to bi ra ga di ni sa sa ba di kitang handa ga ni ama sung doctor yeng tho ga di ma akoi na phajan na laing ba ngam ba laina ni tum koi na phajana mirak thok na hing ba ya ga ni na haijani
1: mhm kolam ta ka roi ba kolai nam tang lo kha chali hello
2: hello
1: a ming ta hebi
2: a nemai thong a ga ri ji jin nim mo yang the
1: jin nim a kari hai bi ning ba doctor da kari hing bi ning ba
2: a foi gi angang te a gi sa na pi se hi tara mu su e la
1: a hoi
2: tara mu su pa si da ma se angang moi bi ni wa khan bi lai ta ba de yi ye nga ngu ra ga su wi khaw ba de yi ye lai sa bi gi tan de ye ba ko pa ya pa de
1: sai ta ra da chu zara ga su wa khal si da khoi lai sa bi ma sa dong na he ka ro pa do
2: oh
1: hai bi
2: hello Hello.
1: Adu adu da sahitara sudanga bangang si kining bakoning bapawi.
2: Oh.
1: Hai bagi wa pamla tambiri si.
2: Mani mani.
1: Adu kamain tok dana mama pana control ta huga dage kamain luine gadage hai bene ba. Doctor pagi sahidi sana dana hai tare ne le chavi pha bagi wa kalon da de ke ba khot pagi matang ne huja hambi rei se sigi matang si su tong pa khom pibio.
0: Adu ne ji ji ki sahi matang koi
1: sana dana.
0: Sana dana kening ba khoning ba adu sidi khoin ko anam mana noimak natra ga zu dum ayam ba dum nupi noi tawgalli nupi je han nei nupa ga yingna zu khara naning ba kening ba ko koi adum nupi na kha ga heli adu bu adu tawe haidu na zu ma bu kari khoin na yam na tathi tawai na chai bi ba yade ma na kedingi naningi do kari ma tangi no na inga sai pha sa haidu ma ma pa na pa sana hang dok pa ma won a safe environment haitare ko pa sana ma won da ma gi platform ma pi bi ba dai mama ma pa dun phajana pau phauna tho thopi ba icham chamna sum kening ira nataga mama gi wakhan amada kening ira je phajana khangdok pi ba aduna angang amabu phajana koina adumaina ki ba khot pa da gi koina phajana thongge ha ga di mama pa na koina tauga da ba khara julai ye bu ko nupi ma sa da koina phajana hara orang na koina loina bi ba phajana ma je responsibility huji ki hai ba kening ni ba demana langning ni meam do phajada hangdo matung da mana chahi matang jida nangkari tawgani demagi healthy hai tare ko adugi mot ko ina lai su tambagi chahi matang hoira ga na kamaina ko ina lai su pa gani na du mot phajana takpi ba magi realistic goal ma pan tambi ba de study routine bazan tambi ba dai phone pa ga unnecessary magi distraction hai tare tawbi ba adagi physical activity tawba adagi phajana ma gi chahi chana ba matang na mana chahi chana ba gi laigadaw chahi matang du da mana chening ba chaning ba mai hobby do phajana tawhan bi ba dai mama ma pa ga angang du phajana open discussion mana apam nung si gi matang da leira maga ju ko phajana discuss dau thok pa dum kamain toino kamain torino nang kari kari gi pa murino kamain towi phajana khoina tan na thok pi ba ko adagi mana phone paibe na zuwe rambe ko phone da dise kam yam ki ba khot ba yau ra brina angang na phone da zu to mbe aduna phone do gi phajana kana ba kana da zu ko na mama pa zita phajana hai bi ba ko phone po ram le ga di kana ba le kana da ba le adu ma mem je phajana tak pi ba da gi ma gi tum ba cha ba da gi ma gi boundary han jan da ba su ma mem je taw ra ga di ko any man o dik cha hi matang cha da ba angang da na koi na kening ba de ki tang di a koi na kening ba do handa ga dra adugi mota tung koina magi chahi matang de chana barom de ke ba musung magi lai lai su tamba mata morgana adum badoina mai unjan bada hai ba pot meam ji phajana tok thuk pir gadi kitang kana gadana hai jening
1: yam nu ai jai doctor doctor na sil ba matam kya kai thupi tuna khoi gi thamjari ba khoi gi haksel gi oina thamjari ba mama ma pa oi ba singna inkhala li ba nipi ma sa sing bu karam na ihul khang na loina gani hai ba sigi matang le wafong kya thambiram ba loina na কলার কে আন হাং বিরপ ওয়াহং কে আগি পাকুম পিবিরম বা ডক্টর বু আমু কান না থাকত চেরি
0: আহাক নজু আগস পানি ইমফাল বু থাকত পফুং ডক চেরি

0: test 2026 kidamak online da thazin birakiba application singdagi accept tauraba provisionally accept tauraba amadi reject tauraba applicant single list department asigi website www.manipureducation.gov.in dagi yengbiba yaragani eligible oraba candidate singna september kunfaubada apamba examination center ogadaba district sing department ki website natraga web link www.tet2026manedus.com season aduna khanbigani karigumba exam center gi district preference khalhoudrabadi application thagalakpada main kiba present address ki district adugi manungda exam center pirakani eligible orba candidate singna department ki website natraga panjakiba web link www.tet2026manedus.com web link asidagi september taratare tagi hauna admit card download taw bayaragani hena kopamarol department ki website www.manipureducation.gov.in dagi khangbigani khanghan jariba director of education schools manipur
1: hello
2: hi bio ming leifam
1: hello
2: tajari hi bio
1: kenu ne to aaj ke tamas na kau jeye
2: kai lam dagi oi bira bana ta phasna
1: singa mai dai ni
2: asi dikram be sai khanbigani
1: singa mai dagi amma boji phangare karam banoi di khangare ya jo
2: sana tum bisi boji kai kai hona biri ge
1: sana tum bi habena ti tam phasna
2: o tam phasna nga pi gani tam phasna o ji kai kai hona biri
1: ai ye ten jin khang ya
2: o hana kari thabak to biram ba
1: education line da lai ram ye
2: do pensil thang ba matam siga
1: ado
2: matam ka ba matam siga
1: ha
2: hai di pensil thang ba matam se asiga thaina thabak kai ngai matam siga sidaida khena ba se kyam uba phangi adegi kamai kamai matam bin bi
1: ri khena ba di yang phang ya kai gi no ha da aina thabak sapagi nang na ba si em ba de yang wa jai
2: adu yum gi thabak in khang ga di kamai kamai manage to bi rakke
1: thabak gi di yum gi thabak me am do nga ta na thabak pu ma pan ma kai nang na ba khoi wa jagi di kwa adu na sa sa ba ni na yamna thabak ngan nai lo chalengai taw ra ai fast pe ro nang na ba dum cha sai ba ko
2: kai subject tak pi rakke
1: ha
2: koi gi tam pas na je kari subject tak pi rakke ba school da
1: mathematics la wir la ja ai da gi chemistry si dum tak la ai
2: high school yo da pi rakke
1: hello de gol school da na
2: hi bio
1: Negeri sekunder ni ya, chemistry tak lain mesu lawrai, adum lawrai wazari na adum pukjang jang ya. Adum meloi nadi, mathematics nadi lawjar ya adum.
2: Adum tempas na, wadi waru biru ekoi, isai lamzapar suram gi isai je. Tha, kerja tang kudung jadab lagi kedore, atop lagi ragadi tapi ningba isai lagi ragadi tang kanbi.
1: Ngai ke nak sih ni ya, bila sih ni nak sapa do?
2: Ngai ikon nang sih hari masih gi.
1: Lai tabra
2: lai ni lai ni ado karam be sai oi birab no bla sin ni ki
1: chanda tulasin khang je ge awa ba mai aka haiba ge no hai dai na
2: hoi hoi
1: adu yadro
2: yani ani su su choi dene thaje rakhe
1: siang no ngai jare
2: adu di sai se khudol tam jare ge no ngai na tabiro
1: hoi hoi thabe ba

0: Thawram lang thok tuna tahan jari basi Akashvani Imphal gi sangai channel dagini. Channel asida hozik tabi rasi. Wari sasi isai tasi. Ngasi gi wari sasi isai tasi thawram asida ekoina unazagadori bages asi miyamna thoidok hendok na sakhangna biraba. Konzer tamak tabada kanano haibasi adumak irai laina khangbiraba adugumla misak ama khakni. Ekoigi All India Radio Imphal dasu A grade artist ama oina laibiriba. Misak asi atai kana su natte drama gi lamda thoidok hendok na maming dairabi ichema yumlembam kundoraini ahan bamakta dai chema bu Akashvani Imphal gi mai kaidagi taramna okseri
1: wari sasi isei tasi haiba thorum jigi dama ise buning sing birak pase ise atukki matik nungai yam harawi tabiri basing busu ikai khumna jabagaloina na taramna okseri
0: ichema ichema gi ming laifam se khangda ming se khangda basi mi se yam yam na dum leiram ga do basi mande adumak pu mayam na tabiri basi na so he na mayek sing na khangna bagi damak ta ise ma isana isagi ming leifam aduga haurak pham lamdam haibatare ko angang oi ringai dagi adugum baduga ichin inaung na kya so birak pa ima baba gi ming so haibio
1: ai gi ming yumlem bam kundorei leifam na awang sekmai dagi ni ai bu popa Babagi maming na yumlembam phajao aibu popi imagi maming na yumlembam ongbi yumsangbi akhoi ichin nau tariyani adubu laibak thibadagi ipanu pa madi laikhidre akhoi taru hauji hauji laijeri
0: madu ichema se drama gi lamdadi yamna mayamna sakhangna birabe miyo yamadi dum oi birabe nebo ko aduna drama se karamba wakhal dagi kari dagi drama se ta changchin birakke gaina khanbi khibano haibadi inspiration haibasidi aduma isai bu oiro art haibasidi aina kari gumam yengu badagi taru badagi aduma hekta inspiration ji dum lakpe yawe ba adu iche mana drama se ta khongda ra ke gain khan gi base masi karamba mi kupta gi kamai tor khan gi banu haibasi matang da chora no afung khasi tang thambi
1: hoi ai se angang wi ringe da drama yau ringe da phoki isai sapa phoki jagoi saba adumaina akhoi gi naharon sangit mandal lai da na akhoi gi sekmai da association lam lai ye akhoi baba na su matam du da president ga oye yam thawa yau na jagoi isai si taujara pani adagi ai se akhoi ini hoi ama ma di sum yau ba adagi script se sum thengna ja bahai dare nongyai cha kha moiriam bahai da adagi script se sum paning ak bahai dare
0: ai ta chaina bo wari si oi din
1: ko ta ga tor ga to bu do leima na mun khan bi na mai nu pa kano kano ga hairiam kang bi su ga lan cha khi bada mana ga kano khuman iku ngai nongyai sabi ngai ba singo ko ini hoi da kum banyo ko ithang lien nongyai cha kha moiriam ba ga kano kanoga hairiam kang bisu athobaga china khongbrian na marong suphungna babu urambra ka tawbase aina thonglon jalaga dum drama gi dialogue se
0: koi ichi gi ini hoisne to tawbase
1: tawbase gi script se pura ga ko aina dum thonglon jalaga dum sanai ya da kubi baba na ta thokra ba ada kona di be manang pam ba khoi pa hangye da babai pam me kho le ha ye khoi mana di batam du de yam yade haide angang uri lai ki kan na hona ba matam ne ba class 19 ga haide matam se the imana lai ta sor kani nang drama du ko na yao ya gi roi hoji drama yao ba yade ga haibe se ai ne yao ni yao mi taw ra ga mai da nam da na baba na sunang gi apam ba do dum taw ro mai na thadu pi da na ai se ase baba gi support phang ba ga du mai ni gi kan ini hoji matu gi la dum yau je ki ba ta re
0: ada di art se ichen ahan banate ba imung manung da sodum art pam sa ba myesin yauri ban ne
1: ba baji hoju yam pam jare
0: aduga iche mahima singi thak se dikadai fa batam bi rei
1: ai graduate ti lo sin jare
0: graduation sina karamba college se to bi rak pagi aduga high school gi matam sina kai kai da tam bi rei habi se su ka chik tang habi
1: ai ki college graduation lo sin ja pasi kano da presidency college da high school gi life sina nilpadama higher secondary school da khoi sangmai da lai adu da class 19 bhau de dum tam jare
0: hoi adu ichena asai gi baba na su ya bi re hairi ko yum se da gi apan ma se da chat lon hai bese se gi matang se da ga di pukning da kai kai phau bi ki ke sum sumai na aya ba pi ra ko matam si da
1: khang de aina su yam thaja ba ma ga loina na isa da so ida na mai pak na bo ho na ge da mai khal la ga ne drama si gi lam si da chang chen jara khi pani isai di ke ya tan ja ba su khara wa le mayam sak pa da su maning da dum thang ba hai di mamang thuk na sak pa do khara tan 부부 감디바 이세세다나 아이 이세이지 타도 아가 드라마시네 헤나 간노 타와이 야오부수 헤레 아이나도 밤제부수 간노 잔나부수 헤레 아도 마이 칼라가네 야오비벤
0: 이세이시디 코이나 사 이치나펀 비키베디 폭 하이나펀 비키고 폭나타 바토 보고이 모던 송기 타입다 사레가마파가 도부세 시곰바시디 탐비럭프로
1: 아도 간노네 세키니아 타나바니에드나 탐메바고 사레가마제 아두가 둠 하이트다나 둠 도코바니 얌루이에바 이세이시즈
0: 드라마도 이네 피토럭바니에베
1: 드라마도 이네 숨잔나기 바이타레 아이키세
0: 아도 소나칸데 욤데기 아야베세 팡가마 마퉁다 theater gumba madi so ina yobiram gane hain khanje adu hek phanga matung da krai da han han tam ba je hobira idu ga theater yauki bi matang sina kamai to wi habe sima tang da su kyang samlam da habi je
1: aina sekmai da khoi gi theater association lam lei habe do naharon sagi mandan si da ne lila anau ba ma pangkhat pangkhat la ni oza angom nong yai ni ibi ba irei ko we ba loken play ne stage ki khwai han ba lila oi do ni sin sin na kung gi pa do ada dialogue tu ho ma chik tang pari ye ina
0: adi khaw de am ji ga sing khudong cha ze lor ga han han ba so oi ba ni so idre su nuksi biram ga ne khan le drama se dialogue se ado matem tang yar ga di
1: adagi akhoi gi lai hidra ba radio gi announcer oi biram ba ai so sarama na ai gi first director ne ba mana tak pi tam bira ga irei se ai yam ne ki ye tam mo ka no ji akhoi ka ka so na ga yeng ap se ai na na director du yam ki ye ka la ka si thak thak ni ek ko
0: so gi ga
1: da mana sai ra ga ka mai khan ba da ki na kumme ba ko ado sum loinara ga tika ka jam parame ba mai ta oya duga dialogue mati to ai tok jarake mai farski o janong yai ni bi bas na han makai ato pa imana ba kaya lak pada pa

0: Hello.
1: Good evening, sir.
0: Good evening. Yam nungai na harau na nope nope tar organ ni phone opire phone to wire se mingale phone ga na utang khamina se. Ai
1: khamai ban singam le kai de ki singam na opi chori sir.
0: Yam nungai na harau na su phone je to bir e ngasi sibu kari kari thabak nungai ba nungai ba khra to bi khra ge ngasi sibo. Asi ni ngasi de da.
1: Ai je amai go in su le ban ni mayang bi sibak to ya i bsn di ba men da thabak to government te ni de pothara ge ba amai ge gi thabak to jadi.
0: Ha ha. Yam nungai je haibi akoi gi radio gi sadokseri ba kasvan infan sadokseri ba thorum singh asidi da hena khwaida gi hena khwaida na pam na khanbi ba awsung yam na nungai na tabi ba sikaram karam ba thorum singh di oibi gi
1: sidi sarai bo hayo adi pura chanai ba thak tam phani an pugam ni hau ba ding loyu bhok na singh na phaja de hai ba sik khatu ni an to leke
0: hoi
1: abi singh ma na phaja singh na wale jai nun de leke de
0: yamna nungsibiba khoygi akaswani phalgi sandokseriba thorum kya sisu leptna tabiriba dugumla ba changne tabiriba khoygi listener mani yamna nungai jai ngasi good evening mani purgi thorum asida su yamna leba phoba kolar moina ngasi kolsi phangbiba kari karamba film gi karamba sei ta gani
1: kaino ni akhoygi matam budi natre akhoy khurai ngau mi na maleba khoygi film chadanda ga kaino ga sapado khoygi sadan daga sumaga thapa khoi chai chi yok sungman ti haido
0: hai
1: atum ta ta to ya
0: yam phajaba isai ni isai si yam na sunungai ba dagi yam na su yok sang hek yor pu khudi makki adum mak ning sing du na ler ba isai ni isai si gi sur da su khalakli ba khoi gi pakang li sabi ki yam na su adum mak pam na ba dum ba sur ni isai si yam na khudan kan bi ri ba si gi atop pa tongan ba hai bi hai bi
1: ni ani katang hatge as mukhina kapi wona haibi look sangam ba koi ngari am ba roman
0: hoi
1: angwe ben dai an jaba le kai de ko tammi bo to angwe ben junam le kai de ko tabir ba mai tin tu tajer ke
0: koi video ba tabir ba puno makka tamina si khra angau bi from sidagi koi sadananda amade sharma sanugi konjel da ajining thongjana sering

0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening.
1: Good evening.
0: Yam nongai jere call to biro coming gele phonga hana untung khamina se.
1: Ai se majin da jam nin da gi thanaw jam phe ni ta ne ta.
0: Hoi yam nongai jere kari karam ba film gi karam ba sei ta bi gani nga se. Good evening Manipur da phone to biro pa.
1: Sama gi tangwan kilang gi
0: ba ni
1: thakwa. Aki pa hin ti ta bodo.
0: Hoi. Isi isi, yabna zoom nasu hai birai, chanagi tangbal dagi, pusparani nasakpa, achikpa ahingi, chiklaba thabal dasu. Isi isi bu sayang libana, bizgupta laishramni, duga loyna na isi isi bu sayang libana, shori senjamni. Isi isi, matiya mangang birongo dro? Yabna ngay jare, kol tau birakta na sarup ya birakpa, adu di isi isi mung mayampun na tabi narasi.
1: Thank you, sir.

Thamoy huba hai binangna huduna pokre pakang aigi thamoy bu nangge mai thong nangge saktam urupada mitfam hombangam dare mangau thiba pakang aidi piru nu janangi thamoy do phazin bangam draba thamosina nangbu nusi haire miku khuding nangge wakhana tumba sa wakhangdana lele pakang lamhen ba aidi.

Makal matilgi tongan tongan ba tharong ke sendoktuna tanjari ba si megha sa mohum dasmi mahara sendokchari ba akashvani imphal ki fm sangai channel dagini haujem lobi rasi tongan tongan ma shikshak pasing dagi gate matha matha hoina